0: Makaringaw di kayo.
1: Manikin tadaw ko isa, gisam tadaw kalima, jam kasiam, gisam jam kapada misod kaswabon. Lobby agumu kapoylaan. Lobby agumu pumalihisan.

0: I-enchila, minay ko kopyo kabun beno kyo. Bayan ako rin mga kopyo nang kitang kami na ikiting kabun engine lang.
1: Gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan? Bayan na ko.
0: Irin na kikopyo. O saan ang muna ko ngayon tawan na bayan na kyo?
1: Oh, irin na kyo. Saan ang dam? Gisambat sa dapan nilo kyo, oh boy.
0: O tapat kopyo. Enchila. Uy. Harap pagawatan ko. Pyo ko rugyat. Mengilah di ko ngayon tawan na di. Da, ano katilan?
1: Is, no, makasusa. Intahan na po di handphone, boy.
0: Iyo, susa.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas ko so, na kayo lang. Kunada, malas ko so, na mangintang engine lang.
1: Malas. Oh, malas na po. Magkinawa na po radio. Kaninga WFM. Harap ang nagyari.
0: Taig ya.
1: Iya, harap ang nagyari. Kapailan ko ngayon tawan. Orang mamaya kaninga WFM.
0: Pama. Ruputan ko ngayon tawan.
2: Pabisanan na saban, bayan timan ko pulang mo sa tiruputan ko ngayong tawan. Montak tanaw bayan na kasiyam, tulan kasiyam, taon 2002 na pada manam. Kapian na ti tanaw ko talog, ya. Pinalabos naman tadi ti opisan mangingintong tawan Malaysia mantagid hiti 2 sa 5 panong kainan sakit, ya. Mantagid hiti 2 sa kanya, kasaban bayan na sa sadapan ni kita tuwang rumasam, ya. Rumasamid pipira kinan lina subas sa kawas talo na badam talo darja Celsius lina subas sa sirba duho na badam talo darja Celsius. Matagiti dua tas sa tamunan kasoban bena sa sadapan na negita tuwang ingka na gitu rumasam kya. Rumasamid sa duho na kainan lina subas sa kawas talo na badam talo darja Celsius lina subas sa sirba duho na badam 5 darja Celsius. Matagiti dua tas sa Sok kasaban may na rumasam. Isa doon na kainan sa sadapan rumasam. Isa doon na kainan panakatatuang meninggarod may paitangos. Isa doon na kainan linaso basa kawas sa talo na badam do darja Celsius. Linaso basa siriba doon na badam talo darja Celsius. Tenam. Tenam kasaban may na ay sarasam kya. Na rumasam na gid isa pipira kainan kya. Linaso basa kawas talo na badam 4 darja Celsius. Linaso basa siriba doon na badam talo darja Celsius. Manda kapilan kumadat may ginawag kya. Iti na kainan sakit tabi na kinakagumuan dat rumasam ko sa ban menig. Ya, kung sigaw kumada binamangon, nananta ko dat rasam. Dat ka sa ban menig na, mangido dat ang linasod pamagunan, mangido dat ang lison-lison, ya. Kalabos man tadi tid ka upisan may ngintong taon Malaysia. Matagitid, 5 pa ng kainan sakit. Lansan na kanun kapailan kapasaran. Kung sigaw to kakalko dat miyabay dahi tida radio, Kenning FM.

Ezan bagua pisan dan saban kuma de gede kata tano tiga selimbahan beres dusun kening FM tada upaina tapi naik kada lihuai tada kota luk ya. Armato janji taika batas da kayo kumada takupusan. Taika jaw temu janji da kayo di klinik taika dualai pengobatan kada lihuai tapi naik. Ai hai kia baina pemalagi hari di kaki. Sama nud alihuan kia. Mandi kita nganak di kailan mambasa kya ngay da kayo upay maling da kayo pay na materya ma kanta kya bay na materya ay aki adu kanta kya tantan da kayo itamu janji da taki da kayo tadu da kayo armato yung kapapasik kya kapisanangan kapasikan kumadi kayo armato at pagyong mulutan kasadap tay ka karajat datuang kasadap kya sip datuang isanang kasaban na tabinay. Amis na na kupino kya kada-kada lay pasuang kupi kya tabi nai it amis kya kada-kada lay dat mga amis sa tinuman da kayo to sigirin adalan dat amis tabi nai magawit dat kurumakan natinan lalabi pala dit hara kancing manis kya kurad di matit gakad ko to arah dan napa kagya agar asa siya minum dat kupin amis kya am kabisa na kanda yung makan kasaban kumada kayo. Am kabisa nang da minsing uyat na tinan umadi ko di masa-masa minsing uyat. Aday na kayo timpo da minsing uyat tinan sa kuri-kuri talun na pad binit kasaban talun na pad binit sa sadapan kaya may dat sedang tinan aldas tinan aldas musarahan kaya umadi ko di itinalanan naging may karaja kabisa nang kasaban kaya nakalabay labay kamato kaya ando Duminan mo kasadap pa eh. Kumana gini kayo di naman-naman at maginangod ay iswang na dupis. Saan ka saban kumada kayo? Ito pisar watas kya. Dahil ka ipakarjan suang na dudupis. Dahil ka isikul-sikul. Idupis sa sikulan. Dahil ka itmanunudok. Inaman-naman na kayo dat mangintang dat kawayan na sikul. Naman na kayo makinangod at Radio Kenya FM. Idangan na pa iting keningaw, tamunan, tenam. Iti suk na bawan. Ay karna nga makinangod ay mayadat RTM click. Sigaw sa kadong na kayo, kaya ulang piyadat misa sa dot ako nga, misa sa mga katako ginawa. Sadang nat makinangod tapad asining, kaya pagulod na nga at gatang na gatar, kita jam ko siya matalo na pad minute at eno. Sining mata ni GB Majungging. Nasa kanu ko Vokon. Tagaw sining man tadi Ismail Jali nasangan ko suway nagi esa subin pagulyo topyo pusan Kena FM ku hoy aramay ba

Ni tidak watas dahai ka. Ya ko imito imatio. Ya ko imatio vati chan. Mantad tuaran. Nah itu ko temu tamparu lebay nanti kasi. Mena ya ko pemalid kira tuan mantad dagang padagang tulun kiulu diti kasi ya. Akapal matikasari at alisun iti. Padagang manta 2 kilometer la kasiya magat no manta ditik dat hit kini hab nakarasam na gima ko sadap kasiya air na kata-kata da tarobay na DJ Ponsi gaw ka para dia gambar di seminan siya gambar la u di nuluwam madi siya tudukang bukit perahu tamparuli kasiya Ponsi gaw kumadi ka makaraguti pasan na ramit ko manta di saite Alinos bin Maringking. Kapisa na nga saban na kumadya DJ Jirin na ikam kumarji konti ka saban baras kasiliman baras susun tadaw bay na siyam kotulan ka siyam doon doon na ribudu na ba na makanam kasiya tangan tani ba aprangan mo ikinaw kasilimahan baras susun gana FM ko ay aramay ba o papisop sa pantako tigya naro to pinay haro-haro no ka kariray tandit yan akanak sinuhu di malahing daw minangay pi pakisuduan to nawi na suduan dialo pagansok datakano ton sekondos way kasi agya babo nakakaya anak-anak di duwakid igitay na daw it kapak di tapadaw pamanaw no magyum dat kayo di Norio kasi agya karikat nakakaya anak-anak di disandi sa bawang di kibotong ratagaya aralom painto mo nakakaibotong di om anawaw kagitanan atul nagisada sang kau-kau idron tob suang dat botong di kasi agya pisop-sop takot di tabinay anaro kopya tabinay Amarti pasan na ramit ko kago matadi anong Junis Lem. Kapis lang ang sabon kung madia DJ tabi tadaw rumasam DJ. Sa nguni-uni palabadtak mo ng pagtung DJ. Iri-iri na rapulan ko DJ. Ponsikaw ka. Ponsikaw na ikong madika andong Junis Lem. Ponsikaw na ikong madika arini majanon. Ponsikaw na ikong madika Linus. Ponsikaw na gindit matadid tamparulik ya. Maginakot ako sining. Ya sening mata di Fanjiruzi. Pemulutan au kosilu piepusan. Sening mata di Ben Simon. Sultan Kagus sening mata di Esuli Brenda Londo. Penerupan menegawit piepusan menegi Marius M. Nakolunggoy kini FM. Kuhay aramay ba? Inum kau pati binay, inum kau pagiang. Inum kau da tuwag talasuk.

Pakinangaw ko si Limbahan Boros Duson, Kiningaw FM. Kiningaw FM, aramay ba?

0: dengar FM Keselim Handa Bersedusun Mantan jam ke siam ke sobun bisa menjam ke pedam dua sama ada.
1: Kinangaw ko si Lembahan Boros Dusun. Kaningaw FM.
2: Ato malam sa ako makinangaw sining mata di Melbot Dedet Lumangadika. Kumari ko di Talangadan. Milangad-langad. Tapos na paginaw at ipinay. Kini FM ko kay Aramay Pa.

Mindanao FM. Makan toko dat sa nga nga daw mantok kinoristinan. Mga kanta ka na dito sa nang bantok kalidasan. Ang paglumakan, mambasa doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Ya Allah, barakatay no rezeki pinatahak no kumadahay. Om, insa duay kay no mantad tapoy naraka.

0: Baik, nanti jam berapa di Mesa? Dua nak berdam turun minit ke Saban. Masa-masa pedrum masam. Gaya penenggi tidak watas keningau. Nak awak nak dikepi, ya, puhut. Tapi kalau awak nak dikepi, ya, sapau. Di tenu dah sapau. Tama di jam ke hopod. Apa yang kurapa, gaya? Mari gue di tenda bombel, gaya. Mantadi kerajaan muli nagi matu dah meyakan datang adau kia tobain na paginawa mana gidi ko di sumakay da sasakayan dit motorcycle kia mamaguna ko dat it kain hujan kadi au na lapus sadaron kia sanang mati rasam tobinay patapatami sa pamunggunan ipira tadaw di nakatalib tabinay alasu tamad pamagunan kaniya mga lasu tamad di panang ka tangadaw kaya apa yung kurapa sa depan kaniya panang hiti dua tasa takara apin-apin nakarasam kaya masigaw matad minamangon masigaw takaw kumadat minamangon to nakano takaw teka nakaramit takaw dat isa at tataba mantada minamangon kaya rasam na pati tapi na nga tatabag ya kung sigaw nakapiyag ya kanan takong nagida kapalisan datinan kapodarangan datinan tapi na kumadila di taisa pa timpo dat minundarong ang kanan nagilihoy tapi na yung paiko dahag ya isang marketa jam kapada mendo tangan roti. Oh, gumupat sinding manku perangai mantak dat pengelisan kumadat makikinangau ditit kasalimbahan baros dosun gen FM manaku dat makinangau kau mayadat frekuensi siam dah bernama 4.4 megahertz tapi karena gini makinangau mayadat RTM klik ya sekarang kumadikud au gigina kumana gini kau di pondorangi dua lai timpu diti ya. Kau guguli matu mendengar harmatu temu janji dan dokutur kia. Akan alihuai dat makan datubat kia. Makan datubat tonudok dat keuturan dat makan datubat kia. Mamadati jam ke habar misa telun 8 menit ke Saban. Eka lina patusku makin auditi.
1: Sondukut. Sondukut. Sondukut.
2: Au na oprima nanti tulan kesiam no. Ih, aruhay na kah penam-penam tulan kesiam tadaw Malaysia. Ay, mga wito kumatintang anak sigol di mga ipagyalaan ko ya sending patriotik. Ih, ako mo na maandit eh. Hintang ay ko pa at least good di. Arasok di ala na wansay no. Sasakayon no kasadihar no. Lusurat mo tok malahing di ala nga nakatod no. Ih, napakawago na lingan it eh. Oh, ya, yeah. Mikap tanganak. Eh, ay, so, naswa iti yo, boy, naharapan. Eh, malaripan ako po. Eh, oh, boy, iti. Kanat, eh. Hello? Hello, wassalamualaikum, oh, boy.
3: Hello, waalaikumsalam, Ibu Maria.
2: Oh, sikap, kung naman maramit mo malahawan kyo.
3: Eh, masintik na kay Ibu Maria.
2: Nah. Maki balanja ano mati? Kya?
3: Masih tinong kya. Nagurang kya itong malipon ka tiyo, Maria. Mamisunod ka nagurang itong ako pinapailan dahan minalew ka di gulo kya.
2: Iya kya. Aboy, nalingan ko di gulo. Di antok ka pero baan to kaw hilag ka day.
3: Irino, mandat ko na sabab sakaling na nalingan ko di minamusunod ako.
2: Isaya, kya manuhod ka. Sayra ko kita takan alam. Olihuan nga, wiswai.
3: O kumok ya takalit nagwangon ko kyo Duk Maria, om. Sumikat po na kagong muli.
2: Ang pahing ko rapa di, kasadap nagyari.
3: Bahong, mamisunod ka na doon, kyo?
2: O tapot na po ka piyod di nga. Oh, kada po. Sabap na po ka piyod, manalipan ako di kanti. Abay nga, makitulong ako papamikap di tanganak si Kul. Tumano di alag pagyalaan.
3: Sayradangan
2: ikaw Maria, pagyalaan mo no. Kapag tulan ko siya miti, kontak na tanaw Malaysia. Ang kasuwang kaya boyolod, itang anak si Kuloy din pagyalaan suminding sinding patrioti.
3: Oh, luging ka, nilo boy ikaw Maria. Ay, sok masalah di ikaw Maria.
2: Free of charge kaya boy.
3: Oh, ay di ikaw Maria. Yot di MUA International Kapogiano.
2: Oh iya.
3: Maria.
2: Oh, patut lagi haro tu ni tembelak orang aku. No di mana hino?
3: Moyo papasiliwan tu sindin ATM.
2: Kano gimo dia boy?
3: Oi laan kapun menayo papakan na manok ko papada papana ko tumbolog menayo kapun mayo pamutok
2: yeah,
3: iti asara pabagyan ti menayo pamutok ay no iti ako sulat minuman ng kopi damat maganda dat mamutot pulot na gata dat ay no
2: dagi babo dia boy aparo ko na agumo na di kanditusin kiyo boy.
3: Ih, harapun na pambayar ko kurita bunti ko Maria.
2: Ang kanta, kenapa ka piya boy? Kawago harapun na penuang datu mau sasakayan kiyo.
3: Eh, oh tapat dugi ako piya ko Maria.
2: Bah, pero di pambayar no MUA no?
3: Nung montok tanganak sikul, haro kasar discount bo kiyo iku.
2: Bam, pero discount?
3: Ang kasuran na pa nga, turun na pagpihatus, magyako piyarki o Maria.
2: Eh, hoy, diabay, haro na di pihatus-pihatus kia. Bam, kompom kia.
3: Kompom? Ba, kasuran na di dahon na kura to, ako pinapailahan na di at minudalaw ko di gulo, di ko Maria.
2: Tapat na po ka piyabay nga. Eh, haro isa pa sunodan ko di ka.
3: Eh, no ka piyan no?
2: It subsidi tu mau sa sakayan bo minan kawago perintah ruhangay hatus lita.
3: Oh, so nung nagyay magalit kay ko kamayindot talo na hatus lita no kyo.
2: Iri nagi nakatimpon no di ko isa tulan kasiyam niti sarapan do bo bay kyo aw pa awagatan ko piyad balanjad tu mau sa sakayan.
3: Oh, tapat ka pila labi po. Miagal doho to aparo mimpanaw. Pamutong panikago.
2: Kaka di oboy bo.
3: Masunod doon di kapiya doho nung nukuro to ako kapiya minum masunod doon din minum dalaw ko di gulo ko matya.
2: O tapat na po kapiya nga.
3: No, nukuro.
2: O tapat na po kapiya nga. Iay sa batin po ko. Agang nga uno. Oh, ila kanaid kakarajaan wagu.
3: Iri-iri na ko piyago, Maria.
2: Ha? Ano pa na kaka?
3: Andasan kong ko katama tumungkiyad doko.
2: Aduh, naging mabo. Memang na bagiya. Ay, sanan di kayo nga. Oh, ako dahil si tongkiyad nga. Kurayan po din karaja. Dugiya.
3: Maria.
2: Aduh, ikan lagi dia, boy. Bam. Bato, balanjaan ko ikat kurikot ka mga ipapimikat tangalak si kulku.
3: Nah, o sanong na ginawagunti?
4: Igo Maria, oh Igo Maria.
2: Na, boy.
4: Kako na Igo Maria.
2: Mamalahaw na, Elisa.
3: Ay, pichaw daw mo, Elisa. No, di ba yung Elisa, di ka di ko Maria.
2: Bam, aw, pwede ay laan iti ba. Ngayon ko pinta nga Elisa, kyo. Mihino ka po, boy. Assalamualaikum.
3: Eh, walaikum salam, Igo Maria.
2: Nandaw po. Bye. Kawan ku at susu yang dia letih. Bikin ngawut apa bayan sendukut dat menikitari aku telu. Jam ku hapada misa telu 8 minit ke suaban.
1: Sendukut.
2: Sendukut.
0: Sendukut.
2: Sendukut.

Miampai kau dah bayi na jirin mga malunti kayo it kaslimahan o bara sa dusun kini FM maya frequency siam na panapat titik turun ikan.

0: Sining Sining Dusun Tongolumbis. Kapal kinama siang na pada mapat titik turu megahertz.
1: Kana pia sining mata di mas ni sumiran alai do kuno muhang di kam negi sining mata di pepia matai patai de masih. Amin gue tatan meniti jam kabar misa apa tebada mana minit ke saben. Kami yang da titi tokon di pempa na di keselimbahan baras dusun kia. Au pedida na babasan dat mekin ako sining kia. Pengkur apa mawi awi na di timpo. Korang ako kagunta daw swab kia. Kusimban na timpo, kusilimban baras dusun. Mantada jam kusiam kusaban. Gisa marita jam kabadam do tanga daw. Sumauli tamalut paraja di Jeza. Kusiliman baras sumurut. Intra jam ko perumurat tangan orau sabay rajam katalo ramai. Harati pasan na remin ko mantadi di WhatsApp kin FM. Mantadi Junaidi, hello, kapisanan kasaban. Oh boy, kasi kapisanan kasaban ni kumbadi ka Junaidi. Kirim salam kanta di insanan warga Sabah kasi ya. Malansan na da alildas na ko terima. Miti na pa dahil di bayan na DJ nga alasok tumatadaw kasi ya. Kung sikaw kumadat sinisinding di Pinoni no o boy. Kalis ginawa mantad ako iti sampagunan kasi ya. Kaya. Hello, isya led sampagunan kya. Margo ti pasan aramit ko mantad di Mimi. Hello DJ boy, kapisanan nga saban. Yati Mimi, mga kasihatan masan kapisanangan kumadika nagi sanan warga Kininga FM nagi magikinang auditi radio Kininga FM. Posiko kumadika boy. Posiko na kumadika Mimi. Pama pagulo na may tatangkiyat ako danamat na binay. Pagkampun ako sigara na harabaras ko dito kapi natulid kya. Ako pi atulid at kababarasan. Tay ka harmatuting kasa di nakatabok suang ginaw tay ka pamusaran da kayo harmatu pasan-pasan di ta nakaramot ngaran-ngaran di takapi nadawat kya tay ka sinding di ta nakoni manikiano nga ako nakoni magkiampo na kumanda papadgaram gisam timpuruloh to yung nga tamad yung nga tulun ito man magido mantad kasalaan kya bisdan makanta nga daw, kumadigoy di masamasam makanta nga daw. Magansak, kumadigoy di tanaman-amot magansak. Kapabisangan ko liyan, mantadi babanahan, kumadigoy di naman-amot idindalanan kya. Intantan dat idindalanan tabinay. Intantan na kalanglangan na kayo, papanaw sa sakayan nga. Tamangay tako na at katingaligan tinan, tamangay tako na at katingaligan am nagi. Kalidasan tinan, takaw, kya. Amunita raat tabi na may takuna tangkiaday may dat mga rumbak pamusaran mong ginawat akaw ito sanang may takuna gampiya sabagay di isa pamitanan tay ka isa at tiruanan takaw sabagay na gidat isa sunsuyan tako dumapit tay ka sumaburang itupak tay ka sabarang kya may napamagampot dat imanimanan takaw matadigulugisam na taon diti apapusan taon diti. Gisam kapi salat kago mantadha di JJ rin ya di JJ assalamualaikum kumadiko tensanan salam lesia madani hina ko padamat bye.

0: Bansayan Ramuyun.
1: Ang kininyo ra kininyo FM.
2: Into Ramon ra kasalulan ra gunumurut. Pagayaman takaw monsoy.
3: Kininyo FM. Hebat am syoknya.

Ya, pagkaka kan saya natangan noro kan saya nanti ngayos ramo yun. Kosa na pora jam kasara tangan noro aringota ka ahon o pamahunan. Rayno patutun ako pio loho no gatara oro katalu siam hari bulan sila kasiam rong hari buro ko para monom. Yohino loho loho no susugata balong aringgit balong opor ngausin sa kilogram. Gata kapingan great kasa limong aringgit apat nga opor am tulung ngausin sa kilogram. Gata kapingan great karo apat nga ringgit onom nga opor ngausin sa kilogram. Gata kantalan great kasa limong aringgit ruang operam sa ngausin sa kilogram. Gata kantalan great karo apat nga ringgit talo nga operam apat ngausin sa kilogram. Am gata sikarap sa nga ringgit talo nga opor ngausin sa kilogram. Yung pagkakapanulio ko po yun, loho na susugata, balong aringgit, balong opor ngausin sa kilogram. Gata kapingan great kasa, limong aringgit, apat nga opor am tulung ngausin sa kilogram. Gata kapingan great karuo, apat nga ringgit, onom nga opor ngausin sa kilogram. Gata kantalan great kasa, limong aringgit, ruang opor am sa ngausin sa kilogram. Gata kantalan great karuo, apat nga ringgit, talung nga opor am apat ngausin sa kilogram. Am gata sikarap sa nga ringgit, talung nga opor ngausin sa kilogram. Am hao itu, pinengkwal no lembaga Industri Gata Sabah LIGS. Ampa kakapeli raimi nang itarabilin mo yun may rawat sap may ranu buloh sa siam limo balu siam onom balu onom balu. Amrayos takapuantinga sa mangkininga takapura rimbay yuhino rimbay aungo sumanduli rimbay rinur faziana imran am sumunuhin na bahu rimbay intori del dahalan sibiu guang lumayalaya.

Malisun, gumay makapal ang mapaja. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumoroysor ralisan rupaloy, magalung rakapasawan ruinan, am masalok manginjagup. Silin arung am kabang rapunutup muka, nulupoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukupon. Itakaw matuon nayuk, masalok lumingat arakaligagan rula laing takaw. Ipakin ibitan ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, rupaminawan nilono makakapaganan.

Yo pa hakakaroy no pasok ko pira mo yun kinavalon kawanan ra oro hito Intermet Malaysia. Babal no kawanan dali bung kiningaw sa lora sa suwab ng ulura kula kula into. May am londom ang ulura kula kula into. Lasu no oro oro ngopor am talo suku talo nga opor am talo darja Celsius. Kosong dali bung no tambunan sa lora sa suwab ng ulura kula kula into. May am londom ang ulura kula kula into. Lasu no oro oro ngopor am talo suku talo nga opor am talo darja Celsius. Kosong dali bung no nabawan sa lora sa suwab ng ulura kula kula into. May ang ulura kula kula into kam londom ang ulura ng palak ra kula kula into. Lasu no oro oro ngopor am limo suku talo nga opor am talo darja Celsius. Kosong dali bung no suk solo rasu suwab amai nangulura kula kula intok. Am londom ang ulan ng palakra kula kula intok. Lasu no rawrong opor am talo suku talo nga opor am ruo darja Celsius. Am kosong dali bung no tenom solo rasu suwab nangulura kula kula intok. Mai ang ulan ng palakra kula kula intok am londom ang ulura kula kula intok. Lasu no rawrong opor am talo suku talo nga opor am apat darja Celsius. Hinang pinatutun ko ramayon, babal ng kawanan ra oro hitu, intara kopisan meteorology, Malaysia.

Rondo nga saat ya kasangkayan ngayon. Limo nga jam ang kota kampinan ang malasa rapoy. Linasu ng lompor nusiyo, abulia kasuku siyam ngatus darja Celsius. Rapat ng patirin ra rumput apua ang ikapi rumput tinatoy. Yo abulia pasaw kra kasalawan mayo. Ulawi wawal amati ra lompor nusiyo into rawayaan mo yun. Wangon mo yun ang indang amalasa ra lompor nusiyo. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor nusiyo. Pumatin taka pasukan kampinan taka. Pai pabiaro kasangkayan amorok ang iwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling laika ang iwit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab takakawi.